0: When we send your police in your draw, imbusa ba mesa abama huaden.
1: Refuse to grow. Anya hu offense wa beka hu.
0: Ahuaden immune system o nyankopon. Edia rani pedia no se moye hu ban no. Enna sa wonum imbusa ba mesa e pedia immune system na bribia. Ya yare ntimiu. Sese die. Amanfo dodo no a na di imbusa ba mesa. Dro ne hu adanse yesa. Enyarwa hu ru anipa enyina etimi ba ne so. Enna wo mpo a omo wa nyarwa ne dada. Na omo num doctor enro no. Enum imbusa ba mesa no a emo mo ahuaden pinti. Ya omo ntimpo se yare ese omo ho. Imbusa ba mesa e wo kanshi ene o man mu ba bia yeto enro. Etufo amfra 0246 208496 FDA ahyehye se adwade nkra to imagia to mu se ye.
2: Antifo wa na edie be ne hawa ewia kataban hunko obetene dwe ase a wo somwa no saa no
3: nyembe yare ya midine chiechiechie onya yare sada
2: ene mema na na tobi ganya spiritual herbal center susumu guafo sika na ye aba e na wodo ba ne echi nda so kone yare
3: na ono nso ne han
2: na na tobi ganya spiritual herbal center osa yare bi ti se etre adambo fibroid obi a onya ba stroke anase eye susumu na mu yade osa nso eye spiritual protection wa waso obi a susumu ahobambo ade mu oden sa antipoison obi de adro gu aduane ma obehu opetu adro opese kan adro
4: so so wo ye galamsey e na wo hu asase no so faso na na se bra na so ye na mo wade enkwasa asase nim na one no ntuncha na obedidi e wa asase no so
2: niema na wo ton no opese na na efredwa e de ma akonto mu nsam yi tenant ya visa e wunya da so wa wale no bia ete wo nkade bia e ye court case wo japade bi e na ayira obi de pon no ete wo dishie bi so asase yi wunim pa se ye wo dia enso sika sam nti obi de anyeden e je fro nsam e ye sika sam ana sa wo dishie bi esua dia ana eduabo na na akofa spiritual so gonwa so bi kraba se wudi jare a susu ma wari a ebejai promise and fail da ye boni a wo susu nyina ebejai e usikasam ebejina
3: na hi na mehu nana
2: nana e wo shire so school junction kumasi enka kwantempon so se openche mu bi abro media so a pusuwa ho mei 0244132069 ana say 0202614906 nana tobi ganyo spiritual herbal center sika na ye susu mu boafo ba akopa na o say na se ya die se tu mi ne kasa ote na se kan kasa wo na se ye so a e ya ba
5: hey hey hey na nompofo bemeni obetinya fra mi akura ampofo se edru mi menda wiya on Fox 97.9 FM ebra abodonko ko bi se no mi ensa bebona a